0: masimo ke ru hendle no purola mo ke romeli heo ya yo thana yo se wa district wanyu masimo ru ye mparaka ni mu
1: ele para ke mo sa ora de liwa ni kerlo so tena ora ram khulu pale mo ke romele mi yo ni mulipelle pa hempa kong yo heo lia
2: o piwe ni moretele yo nye o lelo muhusi we hopa yo uma ndi phukane kole
0: ya e hopa yo uma Elartiritio sila enkupu shireyo ya pipi akape ya muteteni mio kirene mwana tani apeye
3: pipi mohalo pia nokatibakani
4: mwenye ni mohalo ini roromela wira atyo hasivela yoja
0: mamuthiana mtoto pelwaka ola muhusi wote pasha orera mio tonkwa koja wiha Ki wale wira tinyuwa muhano mwape hopa yo uma.
4: Ayo muhano. Iyo jasaka sote neki nape animrere lo so kisivela wihana. Iyo jasaka so siva siva. Mirere lo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ihopa yo uma. Nakala yekiti. So wape iwa nimpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipola, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja sae kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrima ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipirir kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

Uwe tu baada ya luimu lo tugulidile, tu palake deshipindi cha shingumi makaja mavanama venintete. Tundilambo lela mbodi pa kupagwa shalumu na wako nelo. Tundipata kumanya, mavanamila venintete valikaja lia kwa lupana pakati pa shingumi. Uva nditumanyia, uva kongwe vanji vanko shuluidia ndila vaenda kushipitali kwa mwa waviluta vioye vivawena. Momo, kutapika, ulweli wakudalola na malaria, ni malweli anji pakatipa loe, alaida la vakuna venintete kwa lupana. Ishipindi ashe, ishindikandangigwa na nangu juwangu Ernesto Nkapoka, pamu na mufabia umari kijinae pamitambo. Shingumi Shavenintete.

0: masimukiru hendle no purola mukiru romeling heo ya yotana yoswa wa distrito anyu masimru yem paraka ni mu
1: ele parake mosa ora deliwa ni ketlo so tena ora ram kulupale mukiru romele miyo ni mulipele pa hem pakon yewi heolia
2: o piwe ni muretele yonye olelo muhusiwe hopa yowuma ndiphukane kole
0: ya ehopa yowuma Ela tirdiosi va. Enkupu shireyo ya pipi akape ya umuteteni. Miokirene mwana, tani apeye.
3: Pipi, mohano pia no katibakani.
4: Mwenye ni mohano. Ini roromela wira atu yo hasi vela yoja.
0: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwako ya wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo so kisivela wiha na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja sae kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrima ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Kosiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakunavanga medi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Atukamulanga mavi, au vini vete kataka. Njo mana indituwa ila, tunavanga medi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavanga medi makono. Tukanava kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavanga medi makono, tukanava kubalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavanga medi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavanga medi makono, badae ya kuwaka mulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igwe kapakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola liyako. Pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali ulipo shalelo liyankebu wanjuluku. Wakalela madengo. Waposhela vadioko unisefu.

0: masimo ke ru hendle no purola mo ke romeli heo ya yo thana yo swa district wanyo masin ru yem paraka ni mu
1: ele paraka mo sa ora de liwa ni ketlo so tena ora ram khulu pale mo ke romele miyo ni mo lepelle ba hem pa khong yo heo lia
2: o piwe ni moretele yo nye o lelo muhusi we hopa yo uma ndi phukane kole
0: ya e hopa yo uma Elartiritio sima. Enkupu shireyo ya pipi akape ya umuteteni. Niyo kirene mwana, tani ya penye.
3: Pipi, mohano upia no katibakani.
4: Mwenye ni mohano. Ini raromela wira atu yo hasi wela yoja.
0: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Miyo tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwape hopa yo uma.
4: Ayo muhano. Iyo jasaka sote nekina pea ni mrelelo soki sibe la wihana. Iyo jasaka so siva siva. Mrelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yo uma. Nakala ekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilopwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja sae kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya haro kala ikuru, ote ilio mrimane kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipirir kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu peiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
6: Maisapo, manjvida,
7: itanto amu.
6: Manjvida, maisapo, manjvida.
8: Ulikuwa ukisikiliza matangazo mbalimbali kutoka studio zetu za Radio Mozambiki. Kwa sasa ni saa 11 dakika 21. Baada tu ya kusikiliza rekodi hiyo ya muziki kutoka hapa studio, utapata fursa ya kusikiliza kipindi cha maendeleo. Niendelee kutakia juma nne njema popote pale ulipo. Na kwa wewe ambaye una changamoto, unaumwa, umefiwa, basi tunakupa pole.

kana ya ke rogo le sikona kana ya ke rogo le sikona kora sore nge phanya le kora sore nge phanya le phanya tse kwa go khala o ipa phanya nge kwa go khala o ipa tsume kana sente go yona phanya kana sente go yona tsite ke hanu pata go yona tsite ke hanu pata go yona go hindi ya sa mo tsa go yona tsite ya sa mo tsa go yona.